0: Latso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Cancor Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay itong pyrobenzoxin at xylohalofabuto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
1: Cancor Ultra.
2: Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?
4: Sorry!

0: Sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis. Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, Corporate Event Organizer and Event Host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This is Easy Hugasin's, a champion dishwasher.
10: Easy Hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
6: Simply G. Simpleng ganda.
13: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwasher.
10: Easy Hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Live!
1: Time now is 8:32.
2: Simply G, simpleng ganda.
3: MX3, dito ako believe.
4: Radio natin.
3: Nationwide!
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.

0: Isulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis. Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: This is easy hookah stains, a champion dishwasher.
8: Easy hookah.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis! Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo! Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
12: Radyo natin Nationwide!
13: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Hi, I'm Renee Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is easy.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Radio Natin
8: Nationwide!
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugasin.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugasin.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radio Natin
8: Nationwide!
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Matso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: ko believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
2: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
1: Crop Giant?
2: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
1: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
2: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
3: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
4: This is Easy Hugas saying sa champion dishwasher.
5: Easy Hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is Easy Hugasin, sa champion dishwashing.
3: Easy Hugasin. Oops, teka. Ito, try mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
5: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo natin
2: Nationwide!
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Radyo Latin
2: Nationwide!
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
7: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
8: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
7: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
8: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
7: Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no?
8: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan.

0: Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart.
3: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Hello, anak.
9: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
10: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
13: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Radyo natin.
15: Nationwide!
13: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
15: Easy hugasin.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. RH!
1: Talain mo kung bachero, ano? Andyan yung kapangyarihan.
2: Andyan lang.
1: Andyan yung kapangyarihan ng gobyerno.
2: Ito, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Gusto lang nating sabihin na kung hindi pa nang ulit ang dos por dos, nagamitin ng gobyerno ang kapangyarihan na magparamdam ang gobyerno, nahihiya pa nga sila nung una eh. Hindi nila gagawin, hindi nila gagamitin yung kapangyarihan.
3: Ayun! Ayun! Diyos kahit gusto namin ng mga pinabalitaan nyo, bakit ito maganda, maayos. Pagka po umagabang nag-aayos kami ng gulay, nakikita

0: malapit-lapit na kumakatok na sa kawalan ng pag-asa. Dahil po sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Saan ba kayo humahango ng gulay, kuya?
1: Balintawak po, sir!
0: Balintawak! Ano, kumusta, pre? Kumusta, pre?
1: Kung mahal pa tayo ng Pilipinas kasi mahal gasolina, mahal pa gas, mahal gulay, hindi sumasamay. Kaya ng Pilipino, kakain pa rin tayo.
2: Nung damputin ngayon at iwagayway ng gobyerno, nabuhayan ng loob ang mga mamamayang Pilipino. Anong tawag? Government mandated or imposed
3: rollback.
0: Rollback. At ngayon, sabi ng gobyerno, hindi na kayo pwede magtaas ng labis-labis. Hindi naman kayo pwedeng magbaba ng kakaunti lang.
2: Ayan.
0: Kailangan talaga ang gobyerno ay laging nararamdaman ng ating mga mamamaya. At pag ginawa ng gobyerno ang kanyang tungkulin, ang tiwala ng mga mamamayan ay magbabalik sa pamahalaan. Ayan, mura gulay ha. Yan ang sabi ni Kuya. Mura gulay. Mura.
1: Napa.
0: Ayun, tama.
1: Basta
0: masipag, ha? Hindi magugutom. Ito po si Anthony Tabay.
2: Ito po si Jerry Baha.
0: Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng
2: 2x2.
4: Ang oras natin ngayon, ganap ng 6 na minuto makalipas ang alas 11.
5: Iba na talaga ang panahon ngayon, lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto, in short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo dok, kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo dok.
4: Mopay nga aga, maayong buntag, magandang araw mga kaanggaling mo, Doc. Ngayon hong buwan ng Mayo, ginugunitan natin ang Road Safety Month. Pero alam niyo ho, hindi lang ito tungkol sa batas trapiko. But of course, bilang doktor ho, isa ito ho sa pinaka mga mabigat na realidad na nakikita namin. Isang segundo lang ho sa kalsada, pwedeng magbago ho ang buong buhay. Mula sa simpleng bangga, pwede ho magkaroon ng permanenteng, of course, kapansanan ng isang tao. Kaya ngayon araw ho, pag-uusapan natin kung ano ho ang mga pwedeng gawin upang maiwasan ng aksidente at kung paano ho mapoprotektahan ang ating mga sarili at ang ating pamilya. Makakapanayan po natin ngayon at makakasama ang isang taong nangunguna sa pagsulong ng kaligtasan sa kalsada. Ito ho, none other than of course si June Estalio. Mr. June Estalio, siya ho ang director ng Advocates for Road Safety. Sir June, welcome po sa Ang Galing Mo, Doc.
6: Ay, magandang tanghali, Doc Ruby. Pasalamat din kami sa pag-imbita sa amin sa inyong maunlad na programa.
4: Ayan, good morning, no, Doc. No? Para, Doc tuloy. Good morning, Sir June. Pero bago po tayo dumiretso sa usapan, pwede niyo bang ikwento sa amin kung ano ba itong Advocates for Road Safety. Paano ho ito nagsimula at ano ho ang mission ninyo?
6: Ang Philippine Advocate for Road Safety, o for short tinatawag namin PARS, no? Kami ay nabuo noong 2017. Mostly kami ay mga volunteers nung maisipan namin gumawa ng o magbuo ng isang non-government organization para makilaw kami sa pagsulong sa mga pangkaligtasan sa ating lansangan at karsada. At ito nga ay nagiging isang public concern ngayon. Kaya mm-hmm. bilang mga volunteers, kami ay mga motorista din na sa maliit naming paraan o kakayahan, sinisikap namin makatulong sa ating society at sa mga community.
4: Kasi actually medyo dumarami talaga pa rin, no? Ay, parang hindi talaga naiwasan itong mga vehicular accidents. If you don't mind, Sir John, curious lang ako. Ano ho yung moment na kapag-realize niyo na gusto nyong lumahok o kailangan kayong magtayo nitong or sumali dito sa Advocates for Road Safety?
6: Nung nagsisimula pa lang kami na mag-decide na mag-uulod. Kasi kami mga minsan ay nagsasama kami sa pagta-travel, no? Gamit namin minsan ang aming motorsiklo, gamit namin sasakyan. At nakikita namin ngayon na kahit na sabihin mo siya ay maging maingat, pero kung ang ibang motorista naman ay hindi nag-o-observe ng mga batas trapiko o hindi tinitignan na o hindi sapat na pag-iingat sa ating karsada, eh pwede kang maging biktima. Ang totoo nga talaga, lalo na sa akin personally, naging biktima din ako ng isang tinatawag na road crash incident. Yun ang nagbigay ng motivation sa akin para tulungan ang ating kababayan, ang ating mga motorista na ngayon nahaharap tayo sa napakadelikadong lansangan.
4: May pinanggagalingan talaga, no? Real experience. Now, actually, kasi ang problema naman talaga, no, dito sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Pag isang pagkakamali, kahit hindi ikaw nagkamali yung isang, of course, yung kunyari, yung nakasalubong mo o ibang motorista, hindi lang naman buhay na isa ang naapektuhan, kundi mas marami pang buhay. Mm-hmm. Now, Sir John, base ho sa inyong datos at of course our experience, Sir John, ano ho ba yung saan ang mga pinakadelikado hong mga kalye dito sa Pilipinas?
6: Base talaga sa mga pag-aaral at saka sa mga datos na nakukuha natin sa ating mga ahensya ng gobyerno na involved sa transportation at saka sa pagbibigay ng pagpapatupad ng mga batas trapiko, ano, lalo na ang MMDA pagdating natin sa capital region, na identify dito ng ating mga sangay na ang mga lansangan katulad ng Commonwealth. Ang EDSA, ang C5 road, at sa labas ng Metro Manila nandiyan din ang Maharlika Highway, Cannon Road, at ibang mga lansangan, provincial road na nandito sa ating bahagi ng Rizal, Calabarzon at Batangas.
4: So kumbaga yung mga
6: may mga criteria kung bakit sila ang nagiging mapanganib na mga ano, dahil unang-una maraming volume ng sasakyan, densely populated, at maraming intersection at ibang factor na gawa sa mga kakulangan sa infrastructure ng ating karsada.
4: Kung doon sa mga nabanggit nyo, kumbaga parang ito yung mga malalaki talagang kalsada, parang mga highway, ika nga eh, no? So talagang expected mas maraming sasakyan. Mm-hmm. Pero kung titingnan po on a doctor's perspective naman, ito yung mga malalaking highway at yung mga sasakyan ay talaga malalaki din, at usually kung mga, lalo kung EDSA expressway, mga ganun-ganun, eh talaga mabibilis yung, kumbaga mabibilis ang takbo. Ang mga high impact din ang injuries na nakukuha dito. Okay, yung kumbaga klase ng mga injuries like head trauma, spinal injuries na hindi basta-basta nakakabalik sa regular na pangangatawan. Sa maliban ho sa mga highways, meron pa po bang mga let's say kalsada or areas within the urban or within our city na medyo peligroso pa rin po?
6: Ito nga yun na kung titignan natin yung gumagawa kami ng parang risk analysis or risk assessment sa mga pangunahing lansangan, no? Kasama ang Commonwealth pala dito at saka Quezon Boulevard, no? Kung titignan natin, pag pinag-usapan natin ang risk risk review namin. Merong mga high frequency pero low impact incident. Merong oras na tinatakda na napakataas ng frequency, minsan mga sagian lang, minsan may mga na sagian na pedestrian, pero hindi nagdulot ng malaking impact sa napinsala. At meron naman mga low frequency cases pero high impact. Ito ay nagaganap minsan sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. At yun ang kadalasan na mayroong mga fatalities. At nasabi mga kanina na yung mga trauma cases o mga trauma injury, eh yun yung nadadala sa mga trauma centers natin. No? At malalaman na ng publiko na napaka-limited ng trauma centers ng ng ating gobyerno. No? At pagka may mga emergency na, lalo na mga post-crash management, pagka mayroong isang event na nangyari o yung tinatag nating aksidente, ang kadalasan na reaction o mga responders natin ay dinadala ang victim sa nearest hospital.
4: Opo.
6: Pero mas maigi dapat na-identify sana nila na idumiretso kagad sa trauma center na mas malapit sana sa kanila, no?
4: Okay.
6: Mas para madali ang post-crash management. Opo. Mataas ang survival ng isang biktima ng isang road crash.
4: Ideally, no? Dito po kasi sa Pilipinas, meron din po ba silang yung parang, well, ako po kasi personally, no, na nangyari na po ito, no, parang vehicular accident, pero kami po pa sa Hero sa isang bus sa Korea. When that happened, malakas po talaga impact kasi hindi nga ho bumukas yung pintuan nung bus. Pintuan. Eh. Opo, tapos the driver was really parang naipit talaga siya, kitang-kita kalahati. And marami sa amin may, of course, may minor injury but may dalawang fatalities. Pero pag ano po, mabilis yung responde doon. At triage kami agad into colors like black, red, green, yellow. May nilatag ho silang ano. Dito ho ba sa Pilipinas may in your experience, and yung sa datos, meron ho ba tayong may medyo ganun kasing bilis?
6: Ito yung ano, no, isang malaking panghamon sa ating mga advocacy group at lalo na sa ating pamahalaan. Dahil yung sa five pillar ng Philippine Road Safety Strategic Plan, ikalimang pillar o haligi yung post-crash incident management. At ano nga yun, hindi tayo makasabay sa global standard, lalo na sa mga sa response time natin, sinasabi natin. No? At alam natin, sa kakulangan ng resources, hindi natin ba ma-preposition ng mga emergency vehicle o yung patient vehicle transfer sa mga lugar na ina-anticipate natin na mataas ang maaring magkaroon ng insidente or aksidente. At ang mga local government units natin, hindi man sa ganun kaano na may mga resources sana na talagang fully equipped ang ating pag-manage sa emergency transfer ng isang biktima. Kaya ang nagagamit na sasakyan na sinasabi natin ambulansya, eh yun din mga gamit ng mga barangay na ginagamit nila sa disaster response. Pero hindi siya fully equipped na para sabihin natin na i-address ang isang biktima na madala kagad sa trauma center. Wala siyang ganun ka-equipped.
4: Yung makapag-first aid ban lang.
6: Yes, oo. Kung meron man marunong na first aider, o mga EMT, mga emergency medical technician, meron pa rin kakulangan tayo sa equipment para i-manage ang isang biktima ng road crash.
4: So meron pa lang oras din, no, sa base sa aral ninyo, no, na mas ito may aksidente pero medyo minor, pero may minsan sa ganitong oras ang aksidente mas matindi. Parang kung kailan tulog ang mga tao. O baka malamang lasing. pero kahit itong mga minor na mga aksidente kasi, di ba, kahit nasage or ano man lang, minsan kasi parang akala natin, ay hindi, okay lang, maliit lang naman. Pero parang sa ano lang din yan, eh, syempre kung natamaan ka, hindi mo rin naman masasabi na you're totally okay. Kasi kahit anong bangga yan, kay maliit or malaking bangga, kung tayo may tao ho, pwede hong meron ding itong mga epekto sa pangangatawan. Parang internal bleeding, di ba? Hindi naman nakikita agad ng tao yon. So, akala mo lalakad ka lang pa-uwi, nabangga ka, nabundol ka. Ay, wala. Okay lang ako. Pero may internal bleeding na pala.
6: Okay. I agree ako dyan, Dr. V, sa sinasabi.
4: Okay. So, at least alam natin no, na ang mga sakuna, hindi lang talaga sa major highways, kundi dito pati sa mga maliliit, of course, sa mga kalsada. Mm-hmm. Now, Sir Jun, dito po sa study nyo, Sir Jun, anong usual na mga sasakyan ang nagkakaroon ng aksidente?
6: Varying yan. May mga pagkanyan sa mga high speed na mga, minsan yung mga small vehicles, meaning mga sedan, in terms of number, sa frequency, sila yung mataas na insidente o na involved sa mga road crash, pero ang impact o ang severity ng mga nagiging biktima o sa mga property damage eh, hindi ganun ka severe o hindi ganun kadala. Ang malaking na yung mga malalaking truck, trailer, high capacity and payload, at yung mga passenger bus na nagkakaroon ng mga mass casualty. Mm-hmm. No? Kasi kung marami kang pasahero at isang malakas na kapabayaan at nagdulot ng isang na-involve sa collision, minsan nagbubunga ng mga mass casualty. At kung malalaki naman truck ang na-involve sa talagang grabing collision, kadalasan sa mga downhill or minsan mga nawala ng preno, sinasabi, nakatulog na driver o distracted driver o nakainom na driver, yun ang minsan na talagang nagbubunga ng mga dinatawag natin mass casualty o yung maraming napipinsada. No? May mga cargo na mabibigat, lalo na.
4: Sa mga motorcycle, sir, mataas pa rin ba? Or mabawasan?
6: Sa bilang ng mga road crash incident, ang motorcycle ang pinakamarami na bilang ng motorcycle. Kasi kung makikita nyo, napaka-phenomenal ang pag-increase ng population ng motorcycle users ngayon. Aside sa personal na gamit, merong mga category na ginagamit sa yung occupational or yung mga transport o taxi, motorcycle taxi, ginagamit pang passenger, at yung iba, yung sa mga probinsya, ginagamit na haba-laba ng tawag natin. At kaya sila ang mataas na bilang, gawa ng unang-una, nasa kategory sila ng vulnerable sector sa transport. Sa transport sector, sila yung vulnerable. Unang-una, ang exposure nila napakataas. Kaya ang risk compared sa apat na gulong o compared sa truck, napakataas ng exposure sa panganib. Kaya sa bilang naman ng involvement nila sa mga road crash, mataas ang bilang nila lalo na sa Metro Manila.
4: At saka ito yung mga klase ng mga nababangga o na-aksidente na talagang karamihan. No? Pag medyo malakas ay talagang new research ang pinupuntahan. Kasi syempre, mas hindi sila protektado dahil ang protection nila is just the helmet. But wala sila yung enclosure ng katulad ng mga sasakyan na may mag-absorb ng impact, ika nga. Kaya magbabalik po tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Pag-uusapan pa rin po natin itong road safety.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Radyo Natin
8: Nationwide.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Radyo Natin
8: Nationwide.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion. Tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.

0: sulit ang gloa.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Problemado ka ata, anak.
4: Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
3: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bag at wall mago.
4: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
3: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
5: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugas, stayin' sa Champion Dishwashing.
8: Easy hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi, sis! Sanlin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi, sis! Sanlin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
7: This is easy hugas, stayin sa Champion Dishwashing.
8: Easy hugas! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
13: Radyo natin
14: Nationwide!
15: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: 5-4-H!
1: Huwag na huwag kang gagamit ng cellphone pag tatawid ka. No, kung may distracted driving, merong distracted pedestrian. At yung iba nagiging habit na tatawid na may kausap o nagte-text. Akala niya pinagbigyan na siya ng sasakyan, tatawid siya, ang focus nasa cellphone. Pero gamitin ang device na maging visible ka. Kung gabi madilim, sindihan mo ang torch o light ng cellphone at i-wave mo. Gamitin mo pansenyas sa motorista na ikaw ay tatawid ka. Kung ang suot mo man ay madilim, hindi visible masyado ang damit mo, gamitin mo na lang ang cellphone mo, yung kanyang flashlight o yung torch na mode. At i-wave mo para makita ka ng isang motorista.
2: Magandang idea yon. Oh, ayan, nabigyan tayo ng tip ni Sir John. Pag tatawid medyo kaliliman, instead na magte-text ka, edi gamitin ang cellphone bilang ilaw, makita ka na ikay tatawid ng kalsada. Doc, tuloy. Sir John, meet or fact.

0: No, napakalambot ng ano natin, ng ulo natin eh. Minsan sasabihin eh, pupunta lang sa sari-sari store, bibili lang, magpapalit lang ng ganito, no? Magkakasya, magjijika, cash in o cash out lang sa kanto. O minsan ang pinakadelikado pa, yung ihahatid lang daw ang anak sa
1: wala ring
0: na
1: helmet yung
0: lang.
1: Bata.
0: Wala ring helmet din yung bata. May ang batas natin dyan sa napaka-stricto. At kung wala mang enforcement, dahil hindi lahat naman niya ang lansangan, mababantayan natin ang mga enforcers, ano? Siguro sa atin naman galing.
1: Disiplina.
0: Sa atin naman galing ang pag-iingat o disiplina na kagad. Dahil kaligtasan natin yan eh. Kaligtasan ng ating anak, lalo na.
1: Tama po. Actually, kailangan talaga, kung hindi tayo kayang pulisin ng mga tao, eh, pulis natin ang sarili natin. Okay, next.
0: Tsaka ano, Dok, mapapaalala ko lang, Dok, Ruby, no? Hindi lang basta ipinapatong ang helmet, ano? May tamang pag-i-strap din yan. Hindi lang basta ipapatong at gagamit ng standard na helmet. Hindi lang pwedeng nakasombrero lang, sasabihin, o yung plastic na helmet na ginagamit lang na laruan ng bata at yung gagamitin. Hindi yun. Eh, standard talagang sinusunod at yung tamang pag-i-strap. Dahil pag humagis yan, ganon din ang impact ng ulo natin sa matigas na bagay.
1: May nakita pa ako eh, in one of the out of town, of course, so one of those provinces, may nagmomotor. Ang ginamit naman niyang helmet is yung ginagamit sa construction, yung parang head protection.
0: Hard hat.
1: Oh, yun. So, sige, okay, iba-iba. Nag-modify. Anyhow, next po, myth or fact tayo. Sanay na ako magmaneho kahit mabilis. Di ba usually sinasabi, ay okay, sanay na ako magmaneho. So okay lang kahit mabilis.
0: Ano yan, Dr. B, di ba meron tayong kasabihan eh, speed that thrills is speed that kills. No? At saka yung salitang complacency.
1: Mm-mm.
0: Alam mo yung complacency, sabihin mo, ang karsada, kabisadong-kabisado ko na yan dahil araw-araw ako dumadaan dyan. Routine ko ng daanan niya. Kabisado ko na, kaya pwede na ako magmabilis. Pero ang anlansangan, ano yan, varying yan. Kada oras, kada minuto, nababago yan. Hindi identical ang karsada. At minsan sa pagliko mo, meron palang nasiraan doon. Meron na platan, gumaan nagpapalit ng gulong. At kung ganun pa rin ang speed na ginagamit mo, bigla ka na lang magugulat na meron palang nasa harapan mo na kayunto. O biglang may obstacle. O biglang may nakabukas na manhole. O may nakalaylay na kable. Sumabit ka, lalo na nagmumotor. De, magbubunga ng isang napaka-trahedya na pangyayari. Kaya huwag tayong maging complacent sa lansangan at maging aware palagi sa speed. Ang bilis ng sasakyan ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng isang motorista o pagkapinsala sa ibang pedestrian.
1: Tama po, motorista. Hindi to biyahing langit, ika nga eh. Okay, next, Sir Jun, okay lang bang mag-cellphone kahit sandali?
0: Ay, ano yan? Again, batas na naman yan, distracted driving. Alam nyo, ang takbo ng 65 kilometers per hour at tumingkas sa cellphone mo ng 2 segundo lang, no? 2 segundo, eh blinded ka ng mga around 27 meters. Ibig sabihin, bulag ka, bulag ang sasakyan ng 27 meters. At dun sa loob ng 27 meters, maraming pwedeng mangyari. Yan based sa mga laboratory tests or actual na testing na ginawa sa isang motorista. Pagka distracted ka ng 27 meters, hindi ka nakatingin sa karsada at nakatingin ka sa cellphone, in 2 seconds, tumatakbo ka ng 60 kilometers per hour. Maraming pwedeng maganap. Kaya, mapit ang batas sa distracted driving. Driving.
1: Ayan, so okay, brief naman tayo, briefly lang, no? Siyempre, nagbigay tayo ng mga myths or facts na talaga namang i-discuss naman, of course, si Sir Jun, kasi tandaan nyo palagi, kahit Well, kailangan tayong mag-ingat, pero kahit nga nag-iingat, di ba? Minsan, nagkakaroon pa rin ng aksidente. Eh, lalo siguro doon sa hindi ka pa talaga nag-ingat.

0: Tandaan nyo ho, kahit hukong tama, ang katawan natin ang, of course, natatamaan o tumatanggap ng impact. Okay, now, sir, para naman po sa mga quick tips naman para sa ating motorista, sa drivers, and everyone, no? Ano hong mabibigay niyong tip? Simulan ho natin sa driver. Number one, okay. Habit po.
1: I-assume na lang natin na ang driver, nagkaroon siya ng lisensya. Nasa tamang paraan nagkaroon siya ng lisensya. Dumaan siya sa pagsusulit, dumaan siya sa actual driving test, no? Ang baguhan na driver, napakaingat sa simula. Pero habang tumataas ang antas ng kanyang kahusayan sa pagpamaneho, minsan tumataas din ang kanyang risk level, no? Kaya napakahalaga, kahit na sabihin mong aware siya sa mga traffic regulations at saka sa mga penalties na nakapaloob o nagpapataw ng parusa sa mga violation, again, number one pa rin ang risk behavior. Ang risk behavior natin ang magtitikta kung ano magiging pag-uugali natin sa lansangan. Number one, kung aware ka sa speed, no, alam mo ang speed limit, o kung alam mo ang medyo speed na makakapinsala, dadaan ka sa mataong lugar, dadaan ka sa densely populated na lugar, school zone, marketplace, o mga lugar na malapit sa pinagpupulungan ng mga tao.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Nationwide.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin. Nationwide.
4: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo natin. Nationwide.
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugo!
5: Whoops, teka. Ito-try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio natin
3: Nationwide!
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio natin
3: Nationwide!
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
9: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, maisa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tirajo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
1: RH! Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly yours.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwashing.
6: Easy Hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Radyo Natin
9: Nationwide!
5: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
6: Easy Hugas! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Radyo Natin
9: Nationwide!
7: Jalina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Nationwide 4-H!
1: Kung saan makakalusot o makakapagaan sa'yo, magiging kumbinyente, magiging mapanganib. Eh, nagbibigay ng, nagdudulot ng pag-violate o paggawa ng labag sa isang batas. Pero nagbibigay ng panganib naman sa ibang sa motorista o sa ibang tao. Pero sa ibang lugar ka, susunod ka naman na stricto dahil so, merong kinalaman sa ano eh, may kinalaman sa environment. Sa environment.
2: Napaisip ako dun sa environment. Oo nga no, matigas ulo natin minsan. Parang kailangan mo ng, alam yun, meron talagang kaakibat na penalty or punishment bago tayo sumunod. Okay. Para naman po sa mga pedestrians naman, ano kaya mga dapat tandaan itong mga pedestrians natin?
1: Oh, kanina Doc Ruby, nabanggit na nga natin yung pagkilala ng sa mga traffic signs and mga signages mm-hmm. na makikita natin sa tansangan. Aside yun sa mga print na mga pintura o yung mga pedestrian crossing, dapat yung mga signages na nakikita natin nakalagay sa poste o nasa mga conspicuous places na ano, alam dapat natin. Itinuturo pa na yan sana sa murang edad pa lang. Tinuturo na sana yan. Kumbaga sa ano naman sa pagbibigay na sana ng ating pamahalaan, hindi sapat yung mga signages o kung may kakulangan man dagdagan.
2: Mm-mm.
1: At means naman kinukulang sa maintenance.
2: Mm-mm.
1: May mga signages pero natatakpan ng punong kahoy o minsan burado na yung mga nakalagay one way sign o no crossing. Nakamamatay, pero nabubura na at hindi na nakikilala ng mga ating mga pedestriano. Sa ibang bansa, mayroong pang audible, no? Minsan, lalo na para sa mga may kapansanan. Ito sa mga PWD. Lalo na ang mga may kapansanan, yung bulag o yung may problema sa pandinig, ano? Minsan, ang bulag naman is para sa bulag, ginagamitan ng audible na alarm. Na kung makikita mo may parang buzzer o tunog na tutulog siya tapos pabilis ng pabilis, ibig sabihin malapit ng huwag ka nang tumawid. Nagbibigay ng senyas na gano'n. Or ang pagtawid naman, dapat tumawid ka na kagad. Bilisan mo ang pagtawid at huwag kang mabagal kung may kakayahan ka naman bumilis sa paglalakad.
2: Maganda sana magkaroon din tayo ng ganyan, Sir June, no? Para naman sa ang protection hindi lang naman ho actually doon sa pedestrian ang pinoproteksyahan natin. Pati din actually tulong din natin 'to sa mga motorista. Kasi minsan naman hindi rin naman sinasadya eh biglang tumatawid din ang pedestrian eh. Yes po, Sir.
1: Isang magandang halimbawa, Doc Ruby, no? Kung mapupunan niyo kung makikita mo ang isang modelong lugar katulad ng DGC.
2: Apa.
1: Ang mga tawiran ay yung raised crosswalk. Yung tinatawag na raised crosswalk. Ibig sabihin, elevated siya. Instead, nalalagyan mo siya ng house. Yung mismong lapad ng tinatawiran ng tao ay nakaangat.
2: Yun nakaangat.
1: Kaya walang dahilan ng isang nagmamaneho ng sasakyan o motorsiklo na bumakal siya. Dahil talagang sasampa siya rin sa raised crosswalk at makikita namin nila ang tao visible gaga dahil mataas yung karsada na magbabagal talaga siya. Hindi katulad sa ibang lansangan, kung makikita nyo, nakikipagpatintero ang pedestrian sa sasakyan. No? Yun ang minsan ay malungkot na nararanasan natin. Nakikipagpatintero ang tao.
2: Okay, magbabalik po tayo ulit para lang sa huling break na, no? At medyo na uubusan na ho tayo ng oras.
0: Reach number 1
3: na naman
0: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
4: This is Easy Hugo saying sa champion dishwashing.
5: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa New Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Dagdag kaalaman!
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
2: Alam nyo ba na ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwa merah? Noong 2002 na diskubri ni Dr. Toshiaki na mula sa School of Medicine sa Shinshu University of Japan na napakayaman sa beta-cryptosanin na bahagi ng carotenoids na mahalagang papel na panlaban sa sakit sa baga. Ayon sa pananaliksik, napakayaman ito sa carotenoids na kilala bilang mabisang antioxidant na tumutulong pigilan ang sakit sa puso. Ang buwang mera ay napakataas sa tokeferol, isang uri ng vitamin E na kayang palakasin ang mekanismo ng ating katawan na tumutulong labanan ang sakit na AIDS. Ang iCure 18-in-1 Coffee na may buwang mera ay pinahuhusay nito ang gawain ng pankreas para pigilan ang sakit na diabetes.
1: iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1.
3: Gandang araw sa inyong lahat. Ako si Miriam Avila. Ako ay isang guro. Madalas akong sinisikmura pagkatapos kumain at hirap din ako sa pagbabawas. Nang sinubukan ko ang iCure 18-in-1 Coffee ay nawala ng pananakit ng aking sikmura at naging normal lang aking pagdumi. Dahil sa magandang dulot ng iCure 18-in-1 Coffee ay ito na rin ang pinaiinom ko sa aking mga anak.
1: iCure Coffee 18-in-1. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
4: Ako po si Nestor Ramos, taga Barangay Bonifacio, Cabugao. Noong nagpositive ako sa COVID, malaki po ang naitulong sa akin ng iCure Capsule 750 mg. Naging mas mabilis ang aking paggaling, kaya tinuloy-tuloy ko na ang paggamit nito. Nawala rin ang aking pananakit ng tuhod at likod. Kaya kayo, wag na magpatumpik-tumpik, gumamit na ng iCure Capsule.
1: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
5: J. Acheta po, isang call center. Problema ko, madali akong mapagod at lagi akong nahihilo. Nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750 mg, ito lang ang nagpaayos at nagpagaling sa aking karamdaman. Kaya subukan nyo na rin gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Maraming salamat po.
1: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!
0: Dagdag kaalaman!
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
2: Ang iCure Capsule 750 mg ay may sangkap na Q-enzyme Q10 na tinaguri ang powerful antioxidant na may kakayanang proteksyonan ang ating katawan, sakit sa puso, pagsusuka, pagdurugo, migraine at stress. Napatunayan din ni Dr. Frederick Crane noong 1957, isang American biologist, na ang Q-enzyme Q10 ay may kakayanang pababae ng triglyceride at kolesterol. Maiiwasan din natin ang atake sa puso at stroke. Ito po si Dr. Ringgito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas, na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
1: Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750 mg Capsule.
6: Ako po si Rewel Ularte, taga Delong Abra. Hirap na hirap po ako sa pag-ihi at hindi makatulog sa gabi dahil sa hilig ko pong uminom ng energy drink. Sa trabaho kong isang driver, ang iCured Coffee 18-in-1 ang nagpaganda ng aking pag-ihi at bumuti na rin ang aking pagtulog. Kasabay ng pag-inom ng iCured Capsule 750 mg.
1: Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750 mg Capsule.
7: Hi! Ni Alexis Labrador apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750 mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Sana nagbayag, tunggal umisbo na ket adda may kuyog nga rugit iti bagi ket naawan ni panagsaksakit akin kanigid na pusong ko ken makontrol na pa iti presyon ken napagnormal na iti dating nga palit nga darak. Padasen nyo met ti agusar iti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750 mg tapno ingkay mapaneknekan.
1: Enjoy Capsule. Enjoy Capsule.
8: Tara na.
1: Wag nang magpahuli at i-enjoy capsule na yan. Siguradong ganado. Enjoy Capsule. Mag-enjoy capsule na!
0: Dagdag kaalaman!
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
9: Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa busa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Cellphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Be a responsible gun owner. Miramonte Indoor Shooting Range, we stand for firearm safety, education, and training. Experience and believe it at Miramonte Indoor Shooting Range, located at Capitol Ocean Street, Calabarangay, across Avra Valley Grand Hotel.
1: iCure Stem Cell Coffee. Makatulong na ito'y ang maproteksyonan tayo iti ultraviolet rays ken sa balipay nga stress agapwen iti nadaras a panaglakay wenno panagbaket. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Iba ka sa lahat.
10: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Damang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
10: Sample Plus Coffee Mix. Kape na.

0: kaalaman. Dagdag kaalamang pangkalusugan. Dagdag kaalaman. iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1.
1: Gandang araw sa inyong lahat. Ako si Miriam Avila. Ako ay isang guro. Madalas akong sinisikmura pagkatapos kumain at hirap din ako sa pagbabawas. Nang sinubukan ko ang iCure 18-in-1 coffee ay nawala ng pananakit ng aking sikmura at naging normal lang aking pagdumi. Dahil sa magandang dulot ng iCure 18-in-1 coffee ay ito na rin ang pinaiinom ko sa aking mga anak.
0: iCure Coffee 18-in-1.
2: Good day everyone. Ako si Kim Pineda, 27 years old at naninirahan sa Kawayan, Isabela. Isa akong college professor. Hindi biro ang oras at effort na aking inilalaan para dito. Ang pagod na nakukuha ko sa pagtuturo ay isang sanhi sa pagkakaroon ko ng sakit na anemia. Nakaranas ako ng pamumutla ng balat, panghihina at hindi makabalansin ng maayos dahil sa low blood pressure. Sinubukan kong gumamit ng iCure capsule kaakibat ang pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1 at labis akong nagulat sa naging epekto nito sa aking kalusugan. Ang dating nanghihina kong katawan dulot ng anemia ay unti-unti nang nakarecover dahil sa pagpapatuloy ko sa paggamit ng iCure products. Kaya naman iCure, lubos akong nagpapasalamat sa epektibong produkto na hatid ninyo.
0: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
3: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na gallstone o sakit sa bato. May iba't ibang uri ng mga bato na maaaring mamuo sa abdo. Ang mga ito ay gallstone na mula sa kolesterol na pinakakaraniwan sa lahat. Ang sumunod naman ay ang pigment gallstone. Ito ay uri ng bato sa abdo na kulay itim ay ang dulot ng pagkakaroon na sobrang daming bilirubin, isang uring sangkap kapag nilulusaw ng katawan ang hemoglobin. Ang karaniwang sintomas nito, pananakit ng takiliran, paninilaw ng balat at mata, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, labis na pagdighay at labis rin na paglobo ng tiyan. Ayon sa pag-aaral ng Department of Molecular Medicine, University of Malaya, Malaysia, ang iCure Mana Coffee 32-in-1 ay may taglay na ethanol extract, mabisang alternatibong gamot sa sakit sa atay at sa abdo dahil may sangkap itong saluyot. Ang saluyot ay napakayaman sa nutrisyon tulad po ng niacin, terpenoids, anthocyanin at cardiac glycoside na makakatulong po sa lahat ng sakit. Lalong-lalo na po yung may sakit sa puso, arthritis, mga namumuong dugo, may colon cancer. Kaya inanyahan ko po kayo, subukan nyo po ang ating iCure Mana Coffee 32-in-1.
0: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
4: Ako si Jerry Ravena, taga Santa Catalina. Isa po ako sa gumagamit ng iCure Mana Coffee 32-in-1. Maganda po ang naging epekto nito sa akin dahil nawala na po ang pananakit ang sikmura ko at bumaba na din ang aking blood sugar. Kaya nagpapasalamat po ako sa iCure Mana Coffee sa malaking tulong nito sa akin.
0: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
3: Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na Q-enzyme Q10 na tinaguri ang powerful antioxidant na may kakayanang proteksyonan ang ating katawan, sakit sa puso, pagsusuka, pagdurugo, migraine at stress. Napatunayan din ni Dr. Frederick Crane noong 1957, isang American biologist, na ang Q-enzyme Q10 ay may kakayanang pababae ng triglyceride at kolesterol. Maiiwasan din natin ang atake sa puso at stroke. Ito po si Dr. Inggito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas, na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
0: iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg.
5: Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog, Bantay. 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo.
0: iCure 750mg. 12 pesos lang.
6: Bili na!
7: Cellphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
7: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Cellphone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Cellphone. Kaya pag Cellphone Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Sira ragsak ti Avro Valley College sa mangkablaaw kadagiti nakaruar iti 2025 Social Work Board Examination. Duna Ruth Baaya, Clarice Joel Blaya, Juan Bernardes, Karen Ann Lais, Nikki May Llanes, Nicole Madriaga, Sharim Mariano, Heidi Rose Molina, Jermeline Severo, Mary Grace Tumas, Angelita Tugadi. Manipod ti Avro Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
10: iCare 12-in-1 Coffee. iCare 12-in-1 Coffee. iCare 12-in-1 Coffee.
11: Siak ni Mari Fetorizer, taga-Pagurapar, Santo Domingo, umininumak ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix, ket mariknak kapimig sa tibagik para tinaldaw-aldaw at trabaho. Padasan niyo met ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
12: Congratulations, kadagiti ka barbaro ang mga surusuro ang nagraduari ti Abra Valley Colleges. Anakapasa iti licensure examination for teachers iti September 2023. Lysel Basangan Almazan, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Rogelio Almazan, kani Mrs. Anita Almazan, nagachempo tubo. Rilet Dagson Balweg, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Celestino Balweg, kani Mrs. Jovie Balweg, Tagarabuk City, Kalinga. Norina Colasito Claveria, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Orlando Claveria, kani Mrs. Nida Claveria, ken asawa ni Orio Bernal, taga-Poblasyon San Quintin. Glory May Vasquez Credo, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Orlando Credo, kani Mrs. Salvacion Credo, taga-Lusong Mana. Bronalyn Bodonia Paredes, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Noyo Paredes, kani Mrs. Milagros Paredes, Taganalbuan Likwan Baay, Elena Grace Martinez Pati, Bachelor of Secondary Education, anak da Mr. Jose Ablan Pati, kani Mrs. Evangeline Pati, Tagalusong Luba, Aldrin Martin Barbero Zapata, Bachelor of Secondary Education, anak da Mr. Newell Zapata, kani Mrs. Premalin Barbero Zapata, Tagadawidaw San Juan, Emma Esmeralda Afos Nipal, Bachelor of Elementary Education, anak da Mr. Napoleon Nipal, kani Mrs. Joyce Afos Nipal, Tagazone Tribangge, Jasmine Lumiwan Palacio, Bachelor of Elementary Education, anak da Mr. Geraldo Palacio, kani Mrs. Elisa Lumiwan Palacio, taga Tabakda Tubo. Again, congratulations. To God be the glory.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.

0: isit ka talaga eh.
1: Oo ko na! Eno!
2: Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig isang tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo lang isang tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na!
3: Congratulations, kadagiti ka Barbaro, ang mga isurusuro ang nagraduari ti Abra Valley Colleges. Ang nakapasa iti licensure examination for teachers iti September 2023. Lycel Basangan Almazan, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Rogelio Almazan, kani Mrs. Anita Almazan, nagachempo tubo. Rilet Dagson Balweg, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Celestino Balweg, kani Mrs. Jovi Balweg, Tagarabuk City, Kalinga. Norina Colasito Claveria, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Orlando Claveria, kani Mrs. Nida Claveria, ken asawa ni Orio Bernal, taga-poblasyon San Quintin. Glory May Vasquez Credo, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Orlando Credo, kani Mrs. Salvacion Credo, taga-Lusong Mana. Bronalyn Bodonia Paredes, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Noyo Paredes, kani Mrs. Milagros Paredes, taga-Nalbuan Likwan Baay. Elena Grace Martinez Pati, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Jose Ablan Pati, kani Mrs. Evangeline Pati, taga Lusong Luba. Aldrin Martin Barbero Zapata, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Newell Zapata, kani Mrs. Fremaline Barbero Zapata, taga Dawidaw San Juan. Emma Esmeralda Afos Nipal, Bachelor of Elementary Education. Anak da Mr. Napoleon Nipal, kani Mrs. Joyce Afos Nipal, taga Zone 3 Bangget. Jasmine Lumiwan Palacio, Bachelor of Elementary Education. Anak da Mr. Geraldo Palacio, kani Mrs. Elisa Lumiwan Palacio, taga Tabakda Tubo. Again, congratulations. To God be the glory.
2: iCure Stem Cell Coffee. Adaan ramen na aglutathione ken stem cells. Anabirtod nga mangpapigsa iti immune system. Nga panlaban ti sakit ken infection. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
4: Be a responsible gun owner. Miramonte Indoor Shooting Range, we stand for firearm safety, education, and training. Experience and believe it at Miramonte Indoor Shooting Range, located at Capitol Ocean Street, Calabo, Bangget, across Avra Valley Grand Hotel.
5: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Santone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santone. Kaya pag Santone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Radyo.

0: para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Kaya't nga kablaawan ti Abra Valley Colleges dagiti kabarbaro nga architect anakarwar iti January 2025 Architects Licensure Examination wenno ALE Akaskada. Architect Chari B. Gonzalez salimbay, taga DEET tayo, anak na Mr. Bernardo and Mrs. Charissa Gonzalez. Architect Ana Rio Tutor at taga Calaba Bagged, anak na Mr. Jose Lito and Mrs. Leonora Rio Tutor. Once again, congratulations! To God be the glory!
2: May wrinkles ka ba? Alam mo ba na ang iCure Stem Cell Coffee ay pinahahaba ang buhay ng cells ng ating balat kaya bumabagal ang ating pagtanda? iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
1: Be a responsible gun owner. The indoor shooting range, we stand for firearm safety, education, and training. Experience and believe it at Miramonte Indoor Shooting Range, located at Capitol Ocean Street, Calaba Banguet, across Avra Valley Grand Hotel.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Cellphone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Cellphone. Kaya pag Cellphone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Radyo.

0: bakit mo?
1: Lambing na nakakakilig, samahan ng masarap na kape na pagsasaluhan. iCare Enjoy Coffee. Siguradong balik ang sigla ng bawat mag-asawa. At siguradong kaganaan ka sa init ng pagmamahalan. Kaya timpla na ng Enjoy Coffee. Ang Enjoy Coffee ay may sangkap na nagbo-boost sa ating libido. Kaya sa bawat timpla, may dalang saya sa bawat mag-asawa. iCare Enjoy Coffee. iCare Enjoy Coffee.
2: Kaya takablaawan iti Avra Valley Colleges iti Criminology Board Passers 2025. Amparo Glenn Lloyd, anak da Mr. and Mrs. Amparo at tagabangbangar Bangget. Arella Jennifer, anak da Mr. and Mrs. Arella at tagataping Lagangilang. Baisa Tom Cyril Orville, anak da Mr. and Mrs. Baisa at tagasityo Palpalipit Kayapa, Lagangilang. Balawas Winsome June, anak da Mr. and Mrs. Balawas at tagalingay Bukluk. Balukas Ralph Jarens, anak na Mr. and Mrs. Balucas at taga Canan La Paz. Banawa Randy Jr., anak na Mr. and Mrs. Banawa at taga Subusub sa Lapadan. Barnido Cyril Akeli, anak na Mr. and Mrs. Barnido at taga Dangdang Labanguet. Barugo James Al, anak na Mr. and Mrs. Barugo at taga Poblasyon Lacu. Bitana Jervin, anak na Mr. and Mrs. Bitana at taga Dalimag San Isidro. Britos Jessa, anak na Mr. and Mrs. Britos at taga Cardona Dolores. Chervo JV Lawrence, anak na Mr. and Mrs. Chervo at taga Poblasyon Pilar. Gayaw Hasmin Ezra, anak na Mr. and Mrs. Gayaw at taga Gangal sa Lapadan. Gubing Winchester, anak na Mr. and Mrs. Gubing at taga Lanek Agsimaw Tineg. Lawag Los Biminda, anak na Mr. and Mrs. Lawag at taga Danak West Bulinay. Maginsay Jerwin, anak na Mr. and Mrs. Maginsay at taga Sabnangan Luba. Milyare Raymar, anak na Mr. and Mrs. Milyare at taga Dintan Pilar. Palma Jake, anak na Mr. and Mrs. Palma at taga Cardona Dolores. Puka Rowie Ann Carl, anak na Mr. and Mrs. Puka at taga Poblasyon West Piligan. Punay Jolan, anak na Mr. and Mrs. Punay at taga San Juan Zor, Manabu. Reyes Aaron James, anak na Mr. and Mrs. Reyes at taga Kabkaburaw, San Juan. Saluken Absalom Jr., anak na Mr. and Mrs. Saluken at taga Poblasyon Gangal sa Lapadan. Sarmiento Ricky Martin, anak na Mr. and Mrs. Sarmiento at taga Kabuluan, Bangget. Talaman Karen, anak na Mr. and Mrs. Talaman at taga Ulo, San Isidro. Tun Alfredo Jr., anak na Mr. and Mrs. Tun at taga Isit Dolores. Tortusa Edel Jane, anak na Mr. and Mrs. Tortusa at taga Dipkan, Bangget. Turquesa Earl, anak na Mr. and Mrs. Turquesa at taga Poblasyon Dolores. Turquesa Marlon J., anak na Mr. and Mrs. Turquesa at taga Lagiban, Lagangilang. Vitalis Rick John Lay, anak na Mr. and Mrs. Vitalis at taga Subusub sa Lapadan. Once again, congratulations. To God be the glory.
1: iCare Stem Cell Coffee. Ito ay tumutulong para maproteksyonan ng ultraviolet rays at iba pang stress na sanhi ng mabilis na pagtanda. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Siraragsak ti Avra Valley Colleges amang kablaaw kadagiti nakarwar iti 2025 Social Work Board Examination. Duna Ruth Baaya, Clarice Joel Blaya, Juan Bernardes, Karen Ann Lais, Nikki May Llanes, Nicole Madriaga, Sharim Mariano, Heidi Rose Molina, Jermeline Severo, Mary Grace Tumas, Angelita Tugadi. Manipod ti Avra Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
6: Santon Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.

0: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Congratulations, kadagiti ka Barbaro, ang mga isurusuro ang nagraduari ti Abra Valley Colleges. Ang nakapasa iti licensure examination for teachers iti September 2023. Lysel Basangan Almazan, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Rogelio Almazan, kani Mrs. Anita Almazan, nagachempo tubo. Brilette Dagson Balweg, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Celestino Balweg, kani Mrs. Jovie Balweg, Tagarabuk City, Kalinga. Norina Colasito Claveria, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Orlando Claveria, kani Mrs. Nida Claveria, ken asawa ni Orio Bernal, tagapoblasyon San Quintin. Glory May Vasquez Credo, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Orlando Credo, kani Mrs. Salvacion Credo, tagalusong mana, Bronalyn Bodonia Paredes, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Noyo Paredes, kani Mrs. Milagros Paredes, taganalbuan Likwan Baay, Elena Grace Martinez Pati, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Jose Ablan Pati, kani Mrs. Evangeline Pati, tagalusong Luba, Aldrin Martin Barbero Zapata, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Newell Zapata, kani Mrs. Premalin Barbero Zapata, taga Dawidaw San Juan, Emma Esmeralda Afos Nipal, Bachelor of Elementary Education. Anak da Mr. Napoleon Nipal, kani Mrs. Joyce Afos Nipal, taga Zone 3 Bangguet, Asmin Lumiwan Palacio, Bachelor of Elementary Education. Anak da Mr. Geraldo Palacio, kani Mrs. Elisa Lumiwan Palacio, taga Tabakda Tubo. Again, congratulations. To God be the glory.
2: Mahalaga na mapanatili ang init ng pagmamahalan ng mag-asawa. Gaya ng init na hatid ng iCare Enjoy Coffee. Magdamag na saya hanggang umaga ang ligaya. Kaya, mga mister, mga misis, timpla na ng Enjoy Coffee. Para sa mga mag-asawa, mag-iCare Enjoy Coffee na. iCare Enjoy Coffee. Adda ka di wrinkles mo. Amuyo ka di nga ti iCare Stem Cell Coffee ket pati dugin na. Iti biag ti cells ti kudil tayo. Tapno mapabayag iti panaglakay. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee.
3: Kablaawan ti Abra Valley Colleges dagiti patanor ti College of Teacher Education ang nakaruwar ti licensure examination for teachers when let iti September ken November 2025. Barbosa Genevieve, anak da Mr. and Mrs. Barbosa at taga Zone 1 Linasin Bangguet. Dilag Kate, anak da Mr. and Mrs. Dilag at taga Lingay Buklog. Paderes Widon, anak da Mr. and Mrs. Paderes at taga Piquec Dagyuman. Pedroso Marinel, anak da Mr. and Mrs. Paredes at taga Nalbuan Likod. Juan Baay. Venus Jeric, anak na Mr. and Mrs. Venus at taga Baog, San Juan. Alafris Laurelin, anak na Mr. and Mrs. Alafris at taga Poblacion West, Piligan. Banaw Erisa, anak na Mr. and Mrs. Banaw at taga Bela Atinug. Manipod to Abra Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
4: Suwame ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwame ang lasa. Magaan pa sa busa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Cellphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Southern Class Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Class Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Class Coffee Mix.
1: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Southern Class Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Southern Class Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kaya't nga kablaawan ti Abra Valley Colleges dagiti kabarbaro nga architect anakarwar iti January 2025 Architects Licensure Examination wenno ALE Akaskada. Architect Chari B. Gonzalez Salimbay, taga DEET tayo, anak na Mr. Bernardo and Mrs. Charissa Gonzalez. Architect Ana Rio Tutar at taga Calaba Banged, anak na Mr. Jose Lito and Mrs. Leonora Rio Tutar. Once again, congratulations. To God be the glory.
3: iCure Stem Cell Coffee. Makatulong ti panaglapid iti panaglakay wenno panagbaket. Ngamin, protektaran na iti kudil tayo. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. Wala na bang gana si misis? Tila nalalamig na ba ang inyong samahan? Isang timpla lang yan ng iCure Enjoy Coffee. Yes, mag iCure Enjoy Coffee para enjoy ang buong gabi at may payapa sa pagsalubong sa bagong umaga. Kaya mag iCure Enjoy Coffee na!
2: Sira ragsak ti Abra Valley College sa mangkablaaw kadagiti nakarwar iti 2025 Social Work Board Examination. Duna Ruth Baaya, Clarice Joel Blaya, Juan Bernardes, Karen Ann Lais, Nikki May Llanes, Nicole Madriaga, Sharim Mariano, Heidi Rose Molina, Jermeline Severo, Mary Grace Tumas, Angelita Tugadi. Manipod ti Abra Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
4: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
5: Radio Latin. Cheyo!

0: Dagdag kaalaman!
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
2: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na gallstone o sakit sa bato. May iba't ibang uri ng mga bato na maaaring mamuo sa abdo. Ang mga ito ay gallstone na mula sa kolesterol na pinakakaraniwan sa lahat. Ang sumunod naman ay ang pigment gallstone. Ito ay uri ng bato sa abdo na kulay itim ay ang dulot ng pagkakaroon na sobrang daming bilirubin, isang uring sangkap kapag nilulusaw ng katawan ang hemoglobin. Ang karaniwang sintomas nito, pananakit ng takiliran, paninilaw ng balat at mata, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, labis na pagdighay at labis rin na paglobo ng tiyan. Ayon sa pag-aaral ng Department of Molecular Medicine, University of Malaya, Malaysia, ang iCure Mana Coffee 32-in-1 ay may taglay na ethanol extract, mabisang alternatibong gamot sa sakit sa atay at sa abdo. Dahil may sangkap itong saluyot. Ang saluyot ay napakayaman sa nutrisyon tulad po ng niacin, terpenoids, anthocyanin at cardiac glycoside na makakatulong po sa lahat ng sakit. Lalong-lalo na po yung may sakit sa puso, arthritis, mga namumuong dugo, may colon cancer. Kaya inanyahan ko po kayo, subukan niyo po ang ating iCure Mana Coffee 32-in-1.
3: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
4: Ako si Danilo del Castillo, 65 years old, taga Pantay Daya, Bigan City. Magmula nang uminom ako ng iCure Mana Coffee 32-in-1 ay naging maayos ang aking pakiramdam. Hindi na ako tumataas ang aking blood sugar at maging maayos na din ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi. Maraming salamat po.
3: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
5: Ako po si Edwin Martinez. Isa po ako sa gumagamit ng iCure Mana Coffee na 32-in-1. Maganda po ang naging resulta nito sa akin kasi naging normal ang pagdumi ko at naging malakas ang aking pangatawan. At higit sa lahat, naging matalas ang aking memorya dahil sa sangkap nitong Gingko biloba. Maraming salamat po.
3: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
0: Dagdag kaalaman!
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
2: Alam nyo ba na ang iCure Miracle Juice 27-in-1 na may sangkap na valproic acid o vitamin B1 na makakatulong na mapabuti ang kondisyon ng taong may karamdaman na bipolar o pagdurusa mula sa pagkalumbay? Ayon sa pananaliksik mula sa National Autonomous University of Mexico, ang pagkonsumo ng strawberry araw-araw ay mapapanatiling maayos ang kondisyon ng katawan. Ang bawat pagkain ng 5 pirasong strawberry ay sapat na para sa panlaban sa pagrupok ng ating bato. Husay din ito para pataasin ang hormon ng mga kababaihan para maiwasan ang ovarian cancer. At may kakayanan din itong alisin ang mga acne, spot at pecas. Ang iCure Miracle Juice ay mayaman sa omega-3, magnesium, folic acid at vitamin B5 at B6 para pigilan ang pagnipis at paglalagas ng ating buhok. Ito po si Dr. Inggito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
3: iCure Miracle Juice 27-in-1. iCure Miracle Juice 27-in-1.
6: Ako si Juanito Curioso Armenta Jr., taga Bigan City, Ilocosur. Isa akong construction worker. Palaging nananakit ang aking katawan sa hirap ng trabaho. May isang kaibigan ako na nakapagsabi na subukan ko ang iCure Miracle Juice 27-in-1. Unti-unting gumaan ang aking pakiramdam at mas lalong lumakas ang aking resistensya. Kaya nagpapasalamat ako sa iCure Miracle Juice 27-in-1 sa malaking naitulong nito sa akin. Purihin ang Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat.
3: iCure Miracle Juice 27-in-1. iCure Miracle Juice 27-in-1.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Spice up your life. Spice up your life. Experience the tantalizing, tasty, and perennial healthy cuisine of the incomparable fine dining of Abra Valley Grand Hotel. Spice up your life. Serves you a mouth-watering and healthy foods perfectly for your healthy diet. Spice up your life. Spice up your life. Spice up your life. Try and dish up a ball with your family, friends, and loved ones at Abra Valley Grand Hotel, located at Calaba, Bagquet. For inquiry and reservation, you may call 074-752-8933. Spice up your life.
11: Abra Valley Grand Hotel. Abra Valley Grand Hotel.
10: Spice up your life. Spice up your life.
3: iCure Stem Cell Coffee. Paregtaen na iti produksyon ti barunga cells ti kudil tapno lalo pay nga kuminis ken umubing ti itsura tayo. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
12: The Abra Valley Colleges congratulates the Philippine Nurse Licensure Examinations Board passers last November 2025. Judy May Ancheta, daughter of Mr. and Mrs. Ancheta from Poblacion Lagangilang. Anikal Fonsi Claire, daughter of Mr. and Mrs. Anikal from Dalayap na Laas, Langiden. Aquino Apple Joy, daughter of Mr. and Mrs. Aquino from Sulbog, Pidigan. Asuncion Julius, son of Mr. and Mrs. Asuncion from Margaay, Narvacan, Ilocos Sur. Basingan Devi Jane, daughter of Mr. and Mrs. Basingan from Tattawa, Peñarubia. Basiwa Marian, daughter of Mr. and Mrs. Basiwa from Poblacion, Lagangilang. Bautista Rosebell, daughter of Mr. and Mrs. Bautista from Zone 7, Banguet. Beleno Jesslyn Munique, daughter of Mr. and Mrs. Beleno from Palau, Banguet. Blue Jenea May, daughter of Mr. and Mrs. Blue from Malapao, Langiden. Bradley Wim Lane, daughter of Mr. and Mrs. Bradley from Taluktog, Dolores. Brillantes Janina Kyla, daughter of Mr. and Mrs. Brillantes from Zone 2, Banguet. Cortes Jerica Daniel, daughter of Miss Malangen from Pangaldanglas. Dukayag Janela K, daughter of Mr. and Mrs. Dukayag from San Antonio, Banguet. Pilarca Maria Jesusa, daughter of Mr. and Mrs. Pilarca from Poblacion, Lagangilang. Gonzales Helen, daughter of Mr. and Mrs. Gonzales from Dilong, Tubu. Isao Lovely Joy, daughter of Mr. and Mrs. Isao from Poblacion, La Paz. Ledesma Clintin, daughter of Mr. and Mrs. Ledesma from Poblacion, Lagangilang. Palabrica Janelle K, daughter of Mr. and Mrs. Palabrica from Taluktog, Dolores. Palazon Maricel, daughter of Mr. and Mrs. Palazon from Isid, Dolores. Princena Belaine Joy, daughter of Mr. and Mrs. Princena from Poblacion East, Pidigan. Soriano Maria Angelica Elda, daughter of Mr. and Mrs. Soriano from Poblacion, Pilar. Tadeo Angeli Rose, daughter of Mr. and Mrs. Tadeo from Kiliat, Langiden. Tun Angelina, daughter of Mr. and Mrs. Tun from Isid, Dolores. Barsena Tricia May, daughter of Mr. and Mrs. Barsena from Calabas South, Banguet. Juanang Amante Jr., son of Mr. and Mrs. Juanang from Dalimag, San Isidro. Giev Jessa, daughter of Mr. and Mrs. Giev from Poblacion East, Pidigan. Once again, congratulations. To God be the glory.
13: Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
14: Radyo

non è più partita ed a noi sempre è restata col suo mambo.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni Tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: My good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang Healthy Coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa busa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang gusto mo sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may

0: Grand Hotel.
1: May wrinkles ka ba? Alam mo ba na ang iCure Stem Cell Coffee ay pinahahaba ang buhay ng cells ng ating balat kaya bumabagal ang ating pagtanda? iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.

0: liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Bringing us together,
1: keeping you in touch, Radio Martin. Soya, Manunggay at Santhon, matitikman mo na sa kape. Santhon Plus Coffee Mix, sulit sa health benefits. At sa lasa, panalo. Subukan nyo, Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika, Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santhon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Siraragsak ti Avro Valley College sa mangkablaaw kadag iti nakarwar iti 2025 Social Work Board Examination. Duna Ruth Baaya, Clarice Joel Blaya, Joan Bernardes, Karen Ann Lais, Nikki May Llanes, Nicole Madriaga, Sharim Mariano, Heidi Rose Molina, Jermeline Severo, Mary Grace Tumas, Angelita Tugadi. Manipod ti Avro Valley College's congratulations. To God be the glory.
4: iCare Stem Cell Coffee. Makatulong daytoy ang maproteksyon ng tayo iti ultraviolet rays ken sa balipay nga stress agapwen iti nadaras a panaglakay wenno pa nagbaket. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee.
5: Spice up your life. The tantalizing, tasty, and perennial healthy cuisine of the incomparable fine dining of Avro Valley Grand Hotel. Spice up your life. Spice up your life. Avro Valley Grand Hotel serves you a mouth-watering and healthy foods perfectly for your healthy diet. Spice up your life. Spice up your life. Spice up your life. Try and dish up a ball with your family, friends, and loved ones at Avro Valley Grand Hotel, located at Calaba, Bagquet. For inquiry and reservation, you may call 074-752-8933. Spice up your life.
6: Avro Valley Grand Hotel. Avro Valley Grand Hotel.
5: Spice up your life. Spice up your life.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa pagmamahalan, ang bawat sandali ay mahalaga. Kaya kung nawawalan ng gana si Mister o si Mrs., mag-enjoy coffee na. Enjoy coffee. Ang enjoy coffee ay may sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng pagmamahalan at pag-boost ng libido. Kaya mag-enjoy coffee na. Gawing mas mahal ang pagmamahalan. I-enjoy coffee na yan. Radio Martin.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa 100 istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, maglilim sa panauhin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis! Sunlight G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugas! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julian San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wow! Amoy yayamanin!
8: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis! Sunlight G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugas!
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Radio Latin
0: Nationwide. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: isulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis. Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
9: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
10: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
11: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwasher.
14: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
16: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwasher.
14: Easy Hugas! Whoops, teka.

0: Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwasher.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
6: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
7: Serving the Philippines.
8: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS Radio natin.
4: Nationwide!
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugas staying sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
10: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugas staying sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
4: Radyo natin Nationwide!
0: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
6: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
7: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.

0: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha! Easing-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Radio natin.
5: Nationwide!
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radio natin.
1: Nationwide!
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Easy hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
10: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
11: Serving the Philippines.
0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: bango?
1: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
4: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly Yours.
5: Radyo natin nationwide! Nationwide!
6: 28 minutos, mahigala, human malabay ang alas 7 sa muntag. Balik tayo sa mga balita. Tinawag ni Tingog Party Representative Jude Asidre na intriga lamang ang may impormasyon na ilang miyembro umano ng House Justice Committee ang tumatanggi na ngayong pirmahan ang committee report na nagpapatibay na may probable cause ang dalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Paliwanag ni Asidre, hindi naman kailangang mangalap ng pirma sa pagpapatibay ng House Committee Report dahil chairman lamang ang lalagda rito at saka pagbobotohan ng mga miyembro para formal na maisumite sa plenaryo. Sinabi ni Asidre, malinaw na walang alam sa regulasyon ng Kamara ang mga nagpapakalat ng naturang fake news at paninira lamang ang motibo nito.
7: Ang totoo po niyan, nung last meeting, inatasan po ang ating secretariat na mag-draft ng committee report. Pero ang committee report na yan ay i-approve at i-present pa lang sa meeting namin bukas ng Justice Committee kung saan magbobotohan. At sa practice ho ng mababang kapulungan, ang pumipirma lang ho ng committee report ay ang chairman ng committee at kasama po yung committee secretary. At ang nangyayari lang ho, bumoboto lang ho kami to approve the committee report. So hindi po totoo na kailangan may co-author dun sa committee report. I think itong naggumawa ng kwentong ito, wala akong alam o hindi ho masyadong updated sa proseso ng ginagawa ng mga committee sa House of Representatives.
6: Naniniwala naman si nating Senate President Coco Pimentel III, walang legal na basihan para madelay ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte oras na maisumite ng Kamara ang Articles of Impeachment. Paalala ng Senador, anumang pagtatangkang iwasan ang paglilitis ay isang direktang paglabag sa tungkulin ng mga Senador na nakasaad sa Konstitusyon. Payo ni Pimentel sa mga dating kasamahan sa Senado, pambilisin ang impeachment trial upang malaman ng taong bayan kung ano ang kanilang desisyon bilang mga senator judges. Bilang isa sa mga naging senator judge noong 2012 impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, tiwala si Pimentel na rerespetuhin ng publiko ang anumang hatol basta't nasusunod lamang ang tamang proseso. Nagprotesta sa kahabaan ng Ayala Avenue ang August 21 movement o Atom kahapon. Suot ang dilaw na t-shirt at dalapang dilaw na placard, sabay-sabay na sinigaw ng maito ang panawagang papanagutin ang mga kurakot. Apelan ng grupo sa gobyerno, papanagutin ang mga nasa likod ng plant control scandal at harapin din ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya. Iginit ng grupong Atom, may sapat na batayan para mapatalsik sa pwesto si BP Inday Sara kasabay ng panawagang wakasan na ang political dynasty. Inaasahang magiging mabigat at abala ang magiging trabaho ng Senado sa mga susunod na buwan kasabay ng muling pagbubukas ng regular session sa mga susunod na linggo. Bukod sa prioridad ng mga batas, kabilang sa mga inaasahang tututukan ng mataas na kapulungan, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang nagpapatuloy na imbestigasyon sa flood control scandal. Una ng tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III, handa ang Senado na aksyonan ang impeachment complaint, forthwith, laban sa Vice President oras na isumite ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dahil naman sa inaasahan dami ng nakapilang trabaho bago ang adjournment sine die sa June 6, ibinungkahi ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na magkaroon ng estratehiya sa oras. Ang suggestion ni Senator Ping, sakaling maisumite ang articles of impeachment sa Senado, kailangan bakante ang mga umaga para sa committee hearing bago magsimula naman ang impeachment trial sa regular session.
5: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
6: 5.9 km access road sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, target na tapusin ng DPWH ngayong taon, alinsunod naman sa direktiba ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Angel Valenton III mula sa 103.3 Radyo Natin, San Jose, Nueva Ecija. Angel, good morning!
0: Magandang umaga, iniutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tapusin ngayong taon ang matagal nang inihiling ng City Government of Cabanatuan na access road na magdurugtong sa siyam na barangay patungong Central Luzon Link Expressway CCLEX upang mapabilis ang biyahe ng mga motorista at commuter at makabawas sa konsumo ng gasolina. Naglaan ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mahigit 368 milyong piso para sa pagsisemento ng 5.7 na kilometrong kalsada na isa sa priority projects ng ahensya sa lungsod. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison, pagaman sinimulan ng LGU ang proyekto noong 2019 at nakapagpatayo na ng mga tulay tulad ng 1.5 kilometers Leopoldo Vergara Bridge, dagdag pa ang pagpapatag at pagpapalawak ng daan. Kaya bilang sukli sa kanilang inisyatiba, tungkulin naman ang pambansang pamahalaan na tapusin ang pagkongkreto sa kalsada. Sa pagbisita ng kalihim sa Cabanatuan City nitong May 1, 2026 para personal na inspeksyonin ang iba't ibang proyektong pang-imprastruktura, sinabi niyang target ng DPWH na makumpleto ang 2 lanes ng kalsada ngayong taon at gawin itong 4 lanes pagsapit ng 2027. Kukuhanin ang pondo mula sa 2026 General Appropriation Act. Nagpasalamat naman sina 3rd District Congressman Julio Cesar Vergara at anak nitong si City Mayor Micah Elizabeth Vergara at binigyang diin na mahalaga ang proyekto sa pagpapalabas bilis ng biyahe, pagluluwas ng produkto at pagpapasigla ng ekonomiya, dagdag pa ni Mayor Micah. Sa gitna ng mataas sa presyo ng langis, makatutulong ang maayos na kalsada upang mapabilis ang transportasyon at makahikayat pa ng mas maraming negosyo at trabaho, hindi lamang sa Cabanatuan kundi pati na rin sa ibang panig ng Nueva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito mula sa 103.3 Radyo Natin FM, San Jose City, Nueva Ecija. Angel Valenton III, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
5: Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
6: 35 makalipas ang alas 7. Oy, para sa mga mahilig na mag-shoot-shoot ha. Mahilig sa photography. Tuloy pa rin ho ang pagtangkap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga entries ninyo para sa 2026 Pancor Photography Contest. Ang tema nga po, ulitin natin, Kids at Play. Ang layunin nito ay ipakita mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata, mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Bukas ang patimpalak sa lahat mga Pinoy photographers, amateur man o professional, edad 16 years old pataas. Ayon kay PACO Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang mga tagpong nagpapakita kung gaano nakatutulong ang laro at saka yung libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng isang paslit. Sa paglalaro, sabi ni Chairman Tenco, nagsisimula ang pangarap sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May tatlong categories na pwede niyang salihan na conventional, mobile at drone categories. Conventional, gamit nga po yung mga larawan ng mga conventional camera, digital, single and express, reflex, compact, basta yung ano yung traditional na camera. Ang mananalo dyan, 8. Lahat sila tatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Doon naman sa mobile at drone category, tig 8 din ang pipiliin. At ang bawat isa mananalo din ng 50,000 pesos plus trophy. Ang deadline of submission ay June 30, 2026. Hindi pwede yung mga lumang picture ha. Ang pwede lang ay kuha mula September 23 hanggang June 30. Ang mga entries po ninyo, ipapadala po ninyo sa Pancor Photography Contest 2026, www.pancor.ph/photocon2026. Isang individual arrestado naman sa operasyon ng ilegal na barel sa Toledo City, Cebu. Detalye ng balita mula sa 103.9 Radyo natin, pinamungahan Cebu mula kay Rizal Angel Ferraz. Rizal.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Arestado ang isang suspect matapos ang isinasagawang search warrant operation ng kapulisan sa Toledo City, Cebu kamakailan. Batay sa ulat, isinagawa ang operasyon dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang batas sa laban sa illegal na pamamayari ng baril. Sa nasabing operasyon, na-recover mula sa suspect ang isang .357 caliber revolver at 4 na piraso ng live ammunition na walang kaukulang lisensya. Ayon sa kapulisan, bago ang operasyon ay may mga residenteng nagreklamo laban sa suspect dahil omano sa panggugulo nito sa komunidad habang nasa employment siya ng alak. Dahil dito, nagsagawa ng surveillance at investigasyon ang mga otoridad na nagresulta sa pagkuha ng search warrant at matagumpay na operasyon. Ipinahayag ng pulisya na malaking tulong ang pagkakasamsam ng nasabing baril sa pagbawas ng mga loose firearms sa lugar na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Samantala, pinuri ni Police Colonel Abubakar Udang Manjil Jr. ang mga operatiba sa kanilang matagumpay na aksyon. Aniya, patunay ito ng kanilang matibay na paninindigan laban sa illegal na armas. Tiniyak din ng kapulisan na ipagpapatuloy nila ang mas pinaigting na kampanya kontra illegal na baril upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong probinsya ng Cebu. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9 Radyo natin pinamungahan Cebu. Ako si Razel Angel Davel Ferraz, nag-uulat para sa Radyo natin Nationwide.
6: Dagan salamat, Rachel. May buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Sugbo. Magandang umaga ho sa mga suki natin diyan sa Iloilo, sa Negros. Ito hindi kagandahan balita. Kasado na ang panibagong oil price hike bukas. Sa pagtaya ng Department of Energy, nasa piso hanggang 2 piso per liter ang posibleng itaas sa presyo ng diesel. 3 piso hanggang 4 piso naman ang sa bawat litro ng gasolina. Kung matutuloy, ito na ang magiging katapusan ng 3 magkakasunod na linggong tapyas presyo sa diesel. Ang pagtaya ay matay naman sa Mean of Plots Singapore, isang pangunahing pricing benchmark para sa refined petroleum products sa buong Asia-Pacific market. Ang magandang balita, posibleng magkaroon din ng hanggang 4 pisong rollback naman sa presyo ng kada litro ng kerosene. Kung nyo pong matatandaan, last week nga nung kausap natin si Joy John Valeriti Acol, sumampa na ng $140 yata per barrel ang presyo ng Brent crude. Ano ha? Kaya yun yung naging projection, natataas na naman ang presyo ng gasolina. Tinatayang mananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa taong 2027. Ito'y sa harap na nagpapatuloy na oil supply disruption sa Strait of Hormuz, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ang nangyayari ho kasi, may naval blockade ang Iran, may naval blockade na din ang US. Sa pagtaya ng DBS Bank at the First Metro Securities Brokerage Corporation, maglalaro ng $85 hanggang $90 per barrel ang Brent crude. Sa pagtatapos ng taon, mas mataas na naunang estimate na $80 hanggang $85. Para naman sa taong 2027, nakikitang papalo ito ng $72 hanggang $77 per barrel. Mas mataas na ng outlook na $65 hanggang $70. Sa ilalim ng isang base case scenario na may 50% probability, kahit magkaroon ng kasunduan sa Middle East ngayong second quarter ng 2026, unti-unti nang magbubukas ang Strait of Hormuz ngayong buwan o sa Hunyo, kaya lang aabutin pa rin ng ilang buwan para bumalik sa normal ang presyuhan ng langis. Kasi po maraming nasirang mga pasilidad. Bago umalis, pababa ng $80 per barrel ang langis, posibleng sumipan pa ito ng $90 hanggang $110 o kaya umakyat pa sa $125 per barrel. Kinalampag naman ni Senator Aimee Marcos ang pamahalaan. Agar ang magpatupad ng direktang government-to-government oil procurement upang maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Senator Amy, dapat direkta nang bumili ang gobyerno ng langis mula sa mga pambansang supplier. At ibenta ito ng kontrolado ang presyo upang makatulong sa mga sektor na labis na tinatamaan ng oil price hike, gaya ng mga tsuper, magsasaka at mga mangingisda. Binatikos din ang senador ang anyay passive response o mabagal na pagtugon ng gobyerno sa harap ng oil shock na patuloy na nagpapataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kinasyon din ni Senator Amy kung bakit hindi nakikipagkasundo ang gobyerno sa Russia para sa mas murang krudo, gayong meron pang sanction waiver na pinalawig hanggang Mayo 16. Tugot punto ni Madam Amy, kung ang isang pribadong kumpanya na tulad ng Petron ay nakakakuha ng 2.48 million barrels ng Russian crude, walaan niyang dahilan para hindi ito magawa ng gobyerno ng Pilipinas.
5: Radyo Natin Nationwide!
6: Nationwide! 43 na makalipas ang alas 7 na umaga.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
10: Radio Natin
11: Nationwide!
2: Simply G, simpleng ganda.
12: MX3, dito ako, believe.
10: Radio Natin
3: Nationwide! Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
10: Radio Natin Nationwide!
13: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.

0: maayong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
6: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy
7: hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
0: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide. Radio Nati Nationwide. Nationwide.
1: Alla 150 ora sa buong kapuluan. Balita muna mula sa Nueva Ecija, pitong individual na sangkot sa iba't ibang kaso. Nasa konte ng pulisya sa binigting na kampanya kontra kriminalidad. Detalye na balita mula sa 103.3 Radio Nati San Jose, mula kay Angel Valenton III. Angel, good morning.
2: Patuloy ang pinahigting na kampanya kontra kriminalidad ng kapulisan sa Nueva Ecija na nagresulta sa pagkakaresto ng mga taong sangkot sa iba't ibang kaso nito lamang Sabado, Mayo 2, 2026. Sa ulat na ipinarating kay Provincial Director Richie Claraval ng mga hepe ng lokal na kapulisan, kabilang sa naarestong isang 35-anyos sa babaeng most wanted sa Cabanatuan City, may kinakaharap na kasong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 na may piyansang 300,000 pesos at isang alias J na most wanted person ng Kabyaw na may kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may rekomendadong piyansang 400,000 pesos habang dalawang MWP sa Muñoz Science City na may kasong estafa at qualified theft sa Zaragoza ang nasa kote ng kapulisan. Nahuli sila sa bisa ng warrant of arrest. Dadakip din sa drug bypass operation ng Zaragoza MP ang isa umanong tulak na nakuhanan ng 2 gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos dahilan upang baharap ang sospek sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Matapos naman ang mahaba-habang habulan na corner at nasa kote ng PNP Kabyaw sa Barangay Santa Rita, ang 2 lalaking lula ng isang motorsiklo

0: Nakuha sa isa sa mga sospek ang isang caliber Magnum 357 na may tatlong bala at walang lisensya. Ngayong Lunes, May 4, nakatakdang iharap sa piskalya ang mga nasa kote upang pormal na sampahan ang kaukulang kaso at mapanagot sa kanilang mga pagkakasala. Samantala, sa ilalim ng PNP Balik Baril Program, dalawang kalibre 38 baril na walang serial numbers ang voluntaryong isinuko sa bayan ng Laur at Bungabon, Nueva Ecija. At yan ang balita sa oras na ito mula sa 103.3 Radyo Natin FM San Jose City, Nueva Ecija. Angel Balinto III nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Epektibo na simula ngayong Lunes ang province-wide gun ban. Suspensyon ng lahat ng gun permit sa buong Central Visayas. Tatagal ito hanggang alas 11:59 ng gabi sa May 11. Layunin itong matiyak ang seguridad para sa gaganaping 9th Association of Southeast Asian Nations Leaders Summit. Sakop ng gun ban para sa ASEAN Leaders Summit ang mga lungsod ng Cebu, Mandaue, Lapu-Lapu at buong Cebu Province. Sa ilalim nito, hindi pahintulutan ang transportasyon ng baril para sa mga membro ng gun club at operasyon ng mga manufacturers at mga dealers ng armas. Bawal din ang paggamit ng permito carry firearms outside of residence, transportasyon ng mga sangkap ng pampasabog, pagbubukas ng mga shooting range at pagbebenta ng mga pyrotechnics o mga papotok. Tanging ang mga uniformed personnel mula sa PNP, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies na nasa opisyal na tungkulin at nakauniforme ang pinapayagang magdala ng armas sa panahon ng umiiral na gun ban. So kahit ito sa mga secure ha, kung hindi kayo nakalagay sa inyong post, ano, at saka hindi kayo naka-uniforme, hindi kayo pwedeng magbit-bit ng baril. Pinangunahan naman ni PNP Chief Jose Melencio Narotates ang send-off ceremony ng mahigit 7,300 personnel. Ipakakalat sila sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Isinagawa ang seremonya sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City. Dinaluhan ang matauhan ng mga government security at emergency response agencies ng Central Visayas. Ang ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City ay gaganapin May 7 hanggang May 8. Magpapakalat ng mahigit 7,300 security at emergency personnel ang pamahalaan para sa seguridad ng mga dadalo sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026. Ngayon nga pong May 7 hanggang 8. Formal nang inilunsad ang deployment sa Mactan Shrine kung saan nakaantabay ang mga tauhan mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang emergency response units. Aktibo rin ang Task Group Central Visayas para sa seguridad, traffic management at emergency response. Ang mga ospital naman naka-blue code o code blue alert na. Ayon sa PNP, handa ang kanilang hanay para tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng summit. Ang mga delegado ay inaasahan na magagaling sa iba't ibang bansa sa mga ASEAN member countries. Oh, sa mga motorista ha, yung mga nanggagaling ng probinsya at dadaan dito po sa may C5 o Cavitex C5 link, may bayad na. May bayad ng pagdaan sa segment 3B ng Cavitex C5 Link simula bukas May 5. Ito'y makarang pantulutan ng Toll Regulatory Board o TRB ang pangungulekta ng toll sa mga dumaraan sa segment 3B matapos ang mahigit isang buwan ng free pass o libreng pagdaan mula ng buksan noong March 30. Pag nito ang mga motoristang dadaan ng Cavitex C5 Link o mula Taguig patungong Sukat Road o vice versa, obligadong magbayad ng 59 pesos para yan sa class 1, ha? 170 naman para sa class 2 at 176 para sa class 3. Para naman sa mga magmumula sa Taguig papuntang Ross Boulevard o sa Pote, ay kailangan magbayad ng toll na 97 pesos para sa class 1, 194 para sa class 2 at 291 para sa class 3 vehicles. Sipin nyo kung round trip, pagpasok sa umaga, bayad ka na ng 194 para sa class 2 vehicles, ano ha? Tapos pag uwi mo, bayad ka uli 194. E di kulang-kulang 400 ang Cavitex C5 Link Segment 3B. Ang nagkukonekto ng Manila Cavite Expressway at C5 Road sa Taguig. dahilan para mabawasan sa 15 minuto ang dating karaniwang travel time na isa at kalahating oras.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Probinsya ng Kamsur, naghatid ng tulong sa Albay. Detalye na balita mula kay Elijas Balvin mula sa Radyo Natin Kamsur. Good morning, Elijas. Diyos marahing aga.
3: Agad na napadala ng pamahalang panlalawigan ng Kamsur ng 12,000 liters na malinis na maiinom na tubig para sa mga residenteng naapektuhan ng ash pool sa bayan ng Ginubatan, Albay. Kuya Angel, sa mga oras na ito, naka-convoy tayo dito po sa pinadala ng probinsya ng Kamsur itong lorry. So, kagad po ng mga pinag-utos ni Kamarinisor Governor El Revillo Fuerte ang agarang pagpapadala ng tulong upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng nahaharap sa kakulangan ng malinis na inuming tubig. Tinatayang nasa 150 kabahayan ang direktang makikinabang sa ipinadadalang supply ng tubig. Ihahatid po ito sa Barangay San Francisco, Barangay Trabesilla at Barangay Iraya. So kabilang po ito sa mga lugar na labis na naapektuhan sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Umabot na rin, Kuyang Angel, sa 195,363 na individual o katumbas po ito na aabot sa 55,991 na pamilya ang naapektuhan ng matinding ashfall. So pinakamaraming naapektuhan bayan, Kuyang Angel, sa bayan ng Uwas kung saan nasa 53 barangay ang nakaranas ng matinding ashfall. Sinundan po ito sa Barangay Ginubatan na may 41 apektadong barangay sa Ligao City na nasa 19 na barangay at sa bayan ng Kamalik na aabot din po sa 16 na barangay. Sa Kapuan, aabot ito sa 129 na barangay sa lalawigan ng Albay ang napaulat na nakaranas ng pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon.
2: Eli, sabi mo naka-convoy. Gaano ba kalayo from Kamsur papuntang Albay?
3: From Capitol, Kuyang Angel, aabot kami ng mahigit isang oras.
2: Ah, okay.
3: Para makarating dito sa bayan ng Ginubatan.
2: Pero yung ashfall hindi na umabot sa area nyo?
3: Hindi na po, Kuyang Angel.
2: At least hindi kayo apektado, ha? Ibig sabihin, within the confines lang din pala ng perimeter ng ng Albay. Yung ashfall. Okay. Tapos from there, magtatagal kayo doon o maghahatid lang yung nung mga relief at saka tubig?
3: Tubig lang, Kuyang Angel, ang ihahatid kasi galing na kami doon kahapon. Uh-huh. Ang nagiging problema talaga ng mga residente ay yung kakulangan ng malinis na tubig. Dahil lang lumalabas dun sa mga tubig nila, may mga buha-buhangin pa po,
2: Oo. Siyempre, nabagsakan, Anyway, sige. Opo. So, gano'ng kayo karami yung convoy nyo?
3: Nasa 5 convoy lang kami, Kuyang Angel, sa mga oras na ito. At nakakuha tayo ng info na bukas ulit, maghahatid ulit dito ng tulong ang probinsya ng Kamsur.
2: Ano yan? Bottled water ba yan o yung tanker?
3: Tanker, Kuyang Angel.
2: Tanker. Okay, sige. Ilang mga 1,000 liters?
3: Aabot po ito, Kuyang Angel, sa nasa 12,000 liters. O mabibigyan, masiservisyohan po nito, aabot sa mga 150 kabahayan.
2: Sige, okay. At least may pangligo sila doon dahil baka wala silang panggoli-goli na.
3: Opo.
2: Sige, Eli, maingat ha, ingat.
3: Opo, so yan muna ang huling kaganapan. Sa mga oras na ito, ako si Elijas Balvin ng Radyo Natin 90.9 Lawang Northern Samar, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
2: Oras sa buong kabuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 8 na umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Radyo Natin
7: Nationwide.
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
6: Radyo Natin.
7: Nationwide!
9: Mula sa number 1 Smart Dish